inshallah rahman loni atun la anfani atutun jaladun gbogbo awon abala meteta eleyi ti a mo tin gba keko islam ta fi man gbagboye islam to ntalaye re bi idnillahi ta'ala abala akoko ona labala eyin alwaazi oro olohun leyin na ni alhadith ro annabi to je pe iti keta na ni bi ta pe ti jo ma n bi oba to ni wa ta ma n lo akoko ta ni to ja okan na awon asiko gbigba adua ta fi ma n bi olohun fun ta ba fe to si je po olohun na a ma gba adua ta ba se abelo ita tun se loni kolohun ma sha lai se ni atewo gba pelu yodoba to ni wa aji sharif giwa awa kilapa ta ma gege bi eyin atoko agba lori eto alaye islam eyin alaji osinle kido se ko de je pe laburu lo ba de bi o je pe daada na ni aboba tin je allah ko ba ni shalekun daada fun omo giwa kilapa bi ti jo mejo ta tun jo ma tun pade olohun ko se gbogbo wa pele pele abbas muhalli ustaz akewi ojulowo omo ilu ibadan nlo ko temi pelu yondo bawo atemi atiyin lajo se kini ohun fun toni olowo botini wa lalubarika ni to je pe atawa ati e lajo mo se lojo mejo dolapo olohun mo je ki aburu ko ma se owo ati gbogbo tin je bodi ara olohun ko je ko ma se se eyin o pelu yondo ba tin je allah a ma tesiwaju nanu e ma gbagbo ke be se lanfani lati ma gbo wa lori ikani radio yin to je +1055 be na le lanfani lati tun ma boju o wa nikan ni alielu kara abi titula ni dore ta ma si Facebook e tesibe +FM 1055 live e riwa nbe na ba se nse ni agbara gbogbo ele mo ri pelu yodoba tin je allah e ma tun ranti wipe yi ta nse lori eto yi eto kan ni to yato si gbogbo eto to ku nitori wipe oro olohun oro anabi oni ta nso nibe o wa se pataki ba ba ti gboro olohun ta gbo ta anabi ka tun je ka won mi ti won gbo latara wa anabi ni baligo ani wala o aya be ba ti gbo nkan kan pa oro mi olohun ati ta anabi e so fa won elomi ko da bi ojo aya kan lo nipa bayi eyin te nwo wa ni Facebook eyin e ba wa share ko de ti gba awon elomi ko da to je kan won lanfani ati lewo lasiko yi ojumo ba mo awon na wo won ba ti keko kan abi keji nbe abe gbo yato si pe gbalada pe yin ti gbo fun ra yin e tun gbalada pe enikan eni meji won tun gboro olohun latara yin abe lo ba allah subhanahu wa ta'ala ko ma sha allah isan gbogbo wa lesson olore amin fuma amin.

Masha Allah bakana atun fi akoko yi afin lu gbogba eyin te je ololufe eto yi te nsin fi fe han si wa lori eto yi aloyin logo enu pelu latori eyin te nte ti gbo wa ni gbogbo ojo mejo mejo tohun ti bo se je pe akoko to lagbara ni leto yin ma nwaye lokan ju oru bayi e tun ma daran moju lati ti gbo eto alaye islam nitori pe mo pe e keko kan abekeji nibe nipa esin tin je al-islam a kiyin abelon oba Allah subhanahu wa ta'ala to je pe ohun na lo ni eto to je pe tori e la fi nse eto ohun be la tori ile ise omo lo abi ti won fi akoko le to je pe emi a mo so pe iseju kan lori afefe oniye to je ko mo ile ise omo lo abi ton wa fi wakati kan abogbako to ni ka fi mo fun rere ti to bi oba tin je Allah kafu yin ma ye nana eto ba tin je Allah a Olorun oba o ile ise na Olorun ma je oba je be latori gbogbo awon loga latori alaga to fi dori gbogbo bi to de papa julo baba wa alaga to je pe eyin ayajo ijeta kon ni baba tun le odun kan si lori epe abi Olorun oba alekun gigo emi alafiara ko ba ni se fun baba wa oba Muritala Adebayo Akade Olumban Shalekun gigo emi idonu atayo atalafi ara fun won be la lati gbogbo loga ni pataki julo olootu eto ti nse oga wa Tunde Olawo Olorun Alekun Agbega Olorun ko ma bani se fun ati gbogbo awon loga eyin o nigba ta ki awon eleyun ta gbogbo eyin na te yin na ngbo wa akiyin o aluyin logo enu to fi wa dori gbogbo awon ti won se ranlowo fun eto yi awon ti won mo fun wa ni nkan pe ka fun awon eyan lori eto e ri pe bo ma kin lapa ba bere won tun so pe eni o ba ti gba kaadi to ni tuma won fi ranse awon kan na ni won be labe ti gbogbo ile fi nse be latori eru Olorun Alhaji Mansur Kadara Edao niye Olorun o gege ba ma kin lapa se ma nse ladua fun yin pe kadara adanwo ti o da Olorun mojo ko leyin lori Olorun dakun emi na tun so be loni Aji Mansur Kadara Edao niye Kadara adanwo ti o da Olorun mojo ko leyin lori be ni eru Olorun oba latori lede United States of America ta won na mo ngbowo le ti won ni ka fun awon eyan won ti se lori eto yi owo to ni tumo ta fi da eru Olorun eru birin ti o ni se lowo ta da lokowo Allahu Akbar ara ni se fun ada lokowo gba nti e ma taja gbogbo e na seto fun be lori eto yi na awon omo ti won lanfani ati lo le iwe ako won pada si le iwe ara gbogbo nkan tan nilo fun won latara ikunlowo eru Olorun latori le America yi na ni abelo oba Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo nti ma nba yan ladanwo nilu bi to wa tokan ti bale okan ifi bonto mo Olorun ma fi so okan yin iwale pajawiri ma lo le yin ni apa iyaka Olorun ma je ko to si yin wala ti to bi Olorun okan so atani kula lai re wala hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim akibu gbo yin o asi tun fa anfani yi je ke ma mo wi pe anfani nbe lati se ikunlowo fun eto yi e le sun ni gbowo odidi wakati kan abo e le se ngbowo re e le se abala be abi ta nso ye peyin o ba wa se leyun eyin e la anfani lati fun wa ni kunlowo lati je ka wa na o le mo se kini o ka ma dodo awon eyan pelu arun se baba tin se leyi eyin na o mo gba lada ti o po e si mo ri ipare ile ti o mo ko ninu aye yin Abelon oba Allah subhanahu wa ta'ala kodakun kojo ma rorun fun ati awa ati eyin lai ni pe lai ni jina a ma bo si abala alakoko lori eto eleti a pe ni abala alwazi oro Olorun insha Allah bi qudratillah.

mashallah a fun eyin olugbo wa nile lanfani lati pe sori eto ni arin bi iseju melo kan keyin na ba wa dasi inti a so ni abala wa adhi oro olohun fun tito ni inshallah rahman number ti e ma npe wa si te si tun lanfani ati pe wa si loni o na ni 070 69 49 30 00 070 69 49 3000 070 69 49 3000 070 144 75 770 mejeji awon na ni number ti o wole si ile agbara nibi e pe wa lati ba wa dasi eto ni alaye islam ti toni ko to di pa mo bo si ori abala keji ti a mo si abala al hadith ta tun lo kegbon ta tun keko ta tun fi gbagbo islam ni ori eto toni inshallah ipe kan ti wole o ti wole. Hello. Ah, o repete, mumba.

la koko ba ba fe bi olorun ninu awon eko adua oni pe a koko ma dupe ori tolorun oba ti se fun wa siwaju ni ka to bere otun ore baba dupe tan a wa fori ji ese ni waju olorun ati nbere na nu o eja dupe ori tolorun oba se fun wa ka dupe tana ka dupe toni koda yi ti o se fun ta fe sese bere lowo ta ti nigbagbe pe yo se yi eja dupe re le olu oba allah dupe o alhamdulillah hamdan kathiran tajiban mubarakan fi olu wa dupe gbogbo ori to ti se fun wa yi to se fun wa lowo lowo adupe yi to tun fe se fun wa yi olorun adupe re olorun mo sai gbo pe wa mo sai gba yin wa awa foriji olu bi awon ese wa yi ta mo olorun mo sai lai foriji wa a si pepe furufu wa ba to ni wa subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim olorun mo mo sai lai gba a pepe furu wa fun mi olorun oba to to mo kan ga yi bakan na bere olorun lori gbogbo inti ati to ti nbe lowo wa lori olorun mo je ko bo ninu bi ta mo bi olorun si oni karanti awon to ni wa nitori pe ewe kan ki se kini a dede bo so do a bo le latori igi abi lati sanmo saye rara awon kan lo nsaba bi wa ileyun lawon bi wa yi ti nbe laye nu won ike aye olorun ba ni se fun won awon ti won ti bo sal kiyama ike to hun olorun ba ni se fun won a mojuku olorun ba ni se fun won olorun ko so atani kula lai re dara won saba bi wa ona la won awon alfa ti won fi imo ti won fi ma wa ara won la won oga ti won ko eni kokan ni se owo tin se dara won la won oluko ti won ko wa ni eko owe oluwa o ba ni so won lesson lori awon ti won be laye a lekun gugu emi alaafia olorun ba ni fi se sara fun won awon tan ti bo sal kiyama olorun wo la pe ninu ti ma n ba oku o na ni se ri to ba se saye olorun yi tan se fun wa yi ma ba ni se ni okun fa laada fun won ana wa bere oba to ni wa lori semi aye wa gugu yi to ti se fun wa lori siwaju oni emi so temi nu eyin le ma bi olorun lona to ba se te ba se fe bo ba si je ke yi na lajo ma samisi ka jo ma se olorun gugu to se fun wa lori adupe fun oba allah lori won olorun mo gba won lowo wa o gugu yi ta tun wa nbi o fun olorun wo se meji na ni gugu tin jadua in ta fe n ta o fe olorun gugu yi ta fe patapata lori an fe ola an fe ola an fe iso an fe abo an fe anu ri olorun oba an fe ifokanbalẹ ri olorun oba a n fe iso ori olorun ka le jade ni rorun ka wole layo atalafia ka jinibi o mo gbe wa ki jamba o mo se wa ko mo se awon eyan wa olorun o mo se lai se be fun wa gbogbo gba ta ba n waja ti mu wa lo olorun je a ma lo daada je a ma bo daada je a ma ri daada mu wale olati to bi olorun olorun ko so atani kula lai re gbogbo n ta n se nise ta fi n pawoda albarika ri olorun se lai fi be si fun fani kokan wa wala la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibi arugbode ta ta gbonpode olorun wo mo ja gbo se aburu ni be olorun kan so re gbogbo ito aja si pokan wa o fe na laida lori ara wa lori oko lori aya lori ebi lori ara olorun wo mo se lai le jina si wa gbogbo n to se fun wa ta mo ti ti o mo ko banu je fun wa olorun dakun la wa nbe yi ti yo ba awon eyan wa ti o kan wa olorun mo je ko kan wa olati to bere olorun wala la ilaha illallah ni pataki julo orilede wa nigeria olorun ba wa se ni ilu fayabale olorun ba wa se ni ilu fayabale gbogbo n ti n pa wa laya nbe olorun ba ni sodi rorun ba ni sodi rorun awa adari wa olorun ba wa to won sona ba wa ko won mo se olorun ko so atani kula la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim warhamna innaka antar rahamar rahimin allahumma atina fi dunyaya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim amin.

agbagbe ba se mo so fun wa pe adua ba se nse na lo da ka mo se sara re ko le ba gba ni kia kia eyo baba fe se sara adua e le pe aji sherif ke wa kilapa pe e fe se sara adua pe kan ba yin se fa won eyan dara lori afefe abi awon to je pe won ma n pe wa fun iran lowo o se le je mi na bo si je pe yin na le ma won te se fun fun ara yin ko se laburu nbe ka sa gbiyanju wi pe a n se sahara pelu adua nitori pe ma n je ka adua se kini ko tete gba olorun mashala igba adua wa pelu yondo ba ti n je allah ti o ti fun wa ni eto to ni se asapara kini ikeji keta to si daju pe a lanfani ati gbagbo yi ati alaye islam lui ori awon kan ta so loni o na la fi mo se kini o la ma fi tata kmise fun ti toni oba ti o je osese abelo oba Allah subhanahu wa ta'ala atawatawi ehin te gbo olorun ma se ni balejo aburu fun wa a se toni olorun wo tijo mejo na won sa je ko rorun fun wa olokun so ata ni kulala ya Allah eba titi ijo mejo ohun na abelo oba Allah subhanahu wa ta'ala ko ti je ka lekun lori aye ka lekun lori al-qiyama Allah kun so ata ni kulala ya Allah wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim.

But to ba ma ba mi lo.
e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jodane oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade inu jodane oluwa ni dale lori omi yen kan na ni jesu fi se baptism a ma bi okun oke kan ti an pe ni sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun je ka o bi ri olo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abe nikan to ti se olorere ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lowo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message imi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o ri ran lowo o ore re o se be Jesu oluwa wa phone number elo phone number 080-66-48-14-55 Loruko Jesu yo dara fun yin. No more war. Jesus is coming soon.

so wa je ma kira wa pe aku ojumo astuku ojumo mo ni gbogbo bi ti eyin tin lanfani lati ma gbo wa ikani omolu abi la npe bi splash 105.5 fm ile fufun balawo felele nilu ti badan sebe yin mo pe ni ayin gangan ibe ni agbara ati ase iroyin yoso kale si bi ni o idi re to fi je pe ikani omolu abi oketente tabili owo waju la wa o aini mo wa si nbe mo oba to ni wa ko ni fi so kan wa gbogbo awon awe iroyin ojojumo le wa o ma ti jade futa aro toni the punch re the nation tele daily post re daily trust tele vanguard wa guardian na koroyin wole awon ajo akoroyin jo ile ede wa nigeria le ta mo si ajo ti nan awon na sere be la aro toni o ile okere nko ajo ti bbc na koroyin wa awo se kini yen fun yin laaro toni o iroyin ni yo ba yin lara mu ko ni gbodi lara yin e da girige ke lo si takun ejo ile to je ti ikani omoluabi splash fm 105.5 e like e ko gbo repete e love e ko po jaburata e bere si ni fi awon atejise yin sowo si wa ko ma lo ni ibamu pelu awon iroyin ta ba tari secret odo ti yin be ti se be ife lo so wa po o oluwa oba ko ni jo jalai lai oni wa ni jimo oloyin ni aladun ni alalbarika ni o npe gbati egbati enikan ni omoluabi ire gbogbo yo so kan ni kokan wa.

0: ALF o na ni ani eto gbogbo o ti to lakata won bayi o fun iranti odun keji ti honorable omoba muslimu olaide akiremi jagaban enire to do logbe lodun meji seyin bo gan wa ni eto mu yo se lo eyin o mo gbo laaro tun ni o ti fun o o si tedo royin be
1: won ni esu ni ku baba ti dati e o di gbere awaye ku o si gbogbo wa la nlo saju le orun iku pani pani ti fi papa ni orisha ti oni ti ju ti jani ni tama en to da ko yen iyan dada ni
0: eyan ni
1: Bi o ba siku laye bo laye yi ba se dun to na
0: ibamodun
1: po bo tu keni eni o gbo to laye tani fe ko lo sa

0: Dagbagadagba ninu iwe iroyin Daily Post fun ti ojo oni ojo Jima
1: on
0: to si wa nbe
1: ina
0: ni pe won ni Adeleke abe mo Ademola Adeleke ni
1: gomina
0: wa ni ipinle Osun
1: ebe ni
0: ohun pelu oye ba mi ji won ti n soku oro sira won lori esun kan to n ja rairain kaakiri ipinle na wi pe Oye banji dogbon si ni nse ni won se kata kara kadibo dibo ko sebe dibo
1: ko sebe
0: won fa kini o mora won lowo ni pe kini o wole nitori kini se dibo ko sebe dibo ko sebe o wa no wero yi Daily Post fun ti ojo ni this man to the G
1: o
0: ni alakoso studio lowo yi
1: o we lowo ko to di pe yo lo ri polowo je wa jawo iroyin eleyi to se lalaye pe ajo INEC eleyi ti nbe nipinle Osun o na ni amati foju awon oro kan lede o kin oro hun won ni je jomo yi pe awon oludibo ti a ti foruko won le ti a si tele awon lana tele to je pe bi en ba yo si bombo pelu card dibo alalope won bayi won lanfa ni ati dibo nipinle Osun won ni onka won bayi o na lo je million meji Olebele njam meta, 2.3 million registered voters. O na ni akpe wwa, ni bo waloro bobo deduro, e nyok bala aro to ni o, bako kore batitoni.
0: So, kata, ina ni oku bayi, tori radio ti o bafese mule da, ajepe kori, ipolo woja ni, okpe lo wo long, tofu walara yi, da Desmond to di ji.
1: Let's go there.
0: Order.

0: Pardon me. Yeah, it's your.
1: O ti pete ti ngo jamosi.
2: Jamosi.
1: O ke tente luwa la wujo iroyin ri daraya nle yi Adeoke Adesola Olori Sports man gbe wa debe anytime any day. Jamosi on Splash FM 105.5 Ibadan. Awodi tori bara lori yen ni lekeleke tori ke fun tun lo mo ni ginigi si ni o Olori Sports tun ti pada ni laboto e o ni wo tan.
3: Oda any temi Adeoke Adesola Olori Sports Ibadan kama vinga mutu today lati ma ja yin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni ja yin le o ti shojo eni kan ku je e ni gungi are e ni ma yan fono e wo e ni sawure gi e wa ni bo si okunkun aye okay esin galo e ma fo e ja mura wa
1: de mo tun gbe de hun ibada kamavinga tun ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun seju lo oro okutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday, Tuesday, Wednesday atoju eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo gbo ni jawo si.

kama kira wangu dada we gbogbo bi te tin lafani lati ma gbo ikani ikani ti plus re plus 105.5 FM ele to wa ni le fubala valele ni le ibada o ya ta lo ta o tanjo pe ni ogbodo foisal atuti de lo san teni pelu awon royin loloko ojo kan to je tere idaraya ni biki bi ka kiri agba nla aye lo lede wa Nigeria Pele oyo ati ni ese kuku ni o ma du gbogbo ma kan so ri pa ti gbogbo re papa to gasale o ya join together aban so ni pa royin loloko ojo kan to je tere idaraya a tun lanfani lati ma tutu re de sale kuku iyen lawon royin eleyi to takoko takoko ba kan na lawon royin yajo yajo to loyin bo npe ni breaking news mi ba se nbale bayi na la mo gba sira wa la iyen lose teni ni o emi ni kankan mo wa nile agbara Desmond to the J agbawo ti agbodo bawo je o gan ni fi da wa ti o mo je ke do fa ti ma gba da da ni bi bi ka kiri agba nla aye tun di omo olawo ro lo tu eto ya le swagozi ni e olole amza loruko temi di top striker ele to gallant gan o ma do gbagba kede ma kan si iyen losan temi o ya papa pa lati be yan as we dey go Eja bere lati nu DJ President Federation Cup ase kagba eleyi to ma waye lola lola ni o ona lo ma waye baba so nipa ase kagba Federation Cup ipinle Delta ilu Asaba papa sere Steven Okechukwu Keshi to wa nilu Asaba ni o si ti waye se fe gbo Ikorodu siri awon ati Eka Nemi Warriors lati ilu Maiduguri Eka Nemi Warriors lati Maiduguri awon won jo gbe peregi kana o ase kagba atola e me gbagbe wi pe iko egbe agbabolu merin ni o soju olede ninu idije ti continental assignment meji ninu idije CAF Champions League meji ni Confederation Cup meji akoko ti o soju wa ninu idije CAF Champions League ibe lati re ni o se po kini to gba league olede wa Nigeria Rangers International ti ilu Enugu nigbati Corifas United to se po keji won jo ma ko worin lo sinu idije CAF Champions League idije Confederation Cup iko 3 di Oluyole Warriors to se ipo eleketa yo ma lo Confederation Cup sugbon won reti eni ti o je elekeji ninu idije CAF Confederation Cup to je pe enikeni iko kiko to ba ti lanfani ati gba President Federation Cup lo ma soju wa gege boro si ari meta ti wa nle ikan yoku won reti lola bayi o laarin Academy Warriors ati Ikorodu siri ta ni o je enikeji ti o lo sinu idije CAF Confederation Cup osun ola ni gbogbo alaye yi ati idan yi osun ola lo ma waye ni papa sere Steven Keshi nilu Asaba nipinle Delta bi nkan se ri niyan lapa be yen o oya papa pa lati be lola na ni ko ti flamingos awon ati Amazon lati olede ti bene won ma na tabi owo igbese elekeji idije komese oyo FIFA under 17 female world cup to ma wa lolede Morocco igbese akoko ni ilu kene iko ti flamingos won na bene pelu go meta si meji to last hurdle the last hurdle ona lele to ma waye ilu Lome ni o ti waye lola o lolede ti Togo ka se we go again owo nla lo wa losen yi o ke se yo kan be ni ese meji koda ki se meta ki se merin gan e mo pe every Friday jackpot ni play 3 ticket get 30 ticket star 347 star 1004 star 1 hash star 347 star 1004 star 1 hash star 347 star 1004 star 1 hash lo ma gbe yin debe star 347 star 1004 star 1 hash lo ma gbe yin debe ma gbagbe o bo ba ti send the code yen won bi elere pe ticket melo lo fe play e je oye won pe meta ni meta yen lo jawo dada a ba play ticket meta 30 ticket won o fi fun o iyen o ni bo ba lowo meta lo ko mo gbiyanju aje o gbo ni agba ni wa ko epo lo ko bo o
bo ba play yo kan na lucky kaluku ototo ni o le je yo kan lagbara re ka ma sa ma go sa ma dagun la make sure yi pe iwo na da si apo tin da bi ajo toju ijo meji jo meta ati wa gbo yi pe won ka jo iwo na wa ko ti e sugba jo to ba fe ko to ba ti jopo dagun la o ti lo niyan o to ba ngbo pe o ti lo fafa bo si jenu idinu to fi gbodo dagun la *347*1004*1# ijo te yan ba si je bayi ijo yen irewesi ma fe bayan eyan le ma ko rewesi okan eyan le ma ko rewesi okan lojo te yan ba je to pe ara o ma se yan bakan bakan sugbon ju gbogbo e lo iwo lo ni je ki rewesi okan o de ba o gba mi dada MC Good omo mi alalu barika MC Good na wa lori ero aye le jara olofaga si wahala iwo ni o ma je ki rewesi okan o de bo bo ba ti ko rewesi okan to dagun la to olohun ni je ka yo fire ta wa sapinle o wo ni fire yin sapinle wo ni fi temi na sapinle sugbon igbiyanju igbiyanju ni ami re o kese pe yan wa sun kanu le yo ma ni ma ma koja mi olugbalada ku ma koja mi o wa sun kanu yara o sun kanu le on korin ma koja mi olugbala an kan ti o sun jade lataaro lati daji okay o wa isi sun ka be o o da so bori o da so na bori ko da bori ya ba bi ogbe kilo de ko lotutu mu nta seyin oroju e rojo ti nfan ni okay ebi ni pa manamana o ti gba itan manamana ke won ebi ti pa manamana ku okay bo se janu ika ijara mo se ikara masiki igbiyanju gbogbo re lo kunra won anti buki gbori wole anti buki ka top strike ka wala ipo ojo ipo fa okay all wise bo se jade yen ta ba so nipa ti cash *347*1004*1# ni o owo nla nla lo wa lose yen mo pe friday owo nla nla ni mo wa lojo friday bo se je niyan lapa be yen Nigeria Sports Team Football Academy scouting program set in bo long upper week lo ma waye ewo papa pa nitori akoko wa tori pe losan awon nkan ta gbe yewo po o ifi gagbaga meteta it's not everyone that makes money by going out okay and you make money like go out yen ko sise o sun ni okay all wise sise ma safara we iwo na ma lo bi kankan sun le ko je ku se gbogbo eyan na ni jade ko to make owo iwo na sun da so bori abi olo to we enu ma di all wise oya gbagba gba ifi gagbaga meta to ku ninu inu apara abala keta sasi kagba lale Belgium Spain ale ola Norway England orumaju otun la England Switzerland gbogbo e meta eta yan la nfani ati tamale si akoko wa si re leni ati to cashe deri o tun fekun o fenun leni bakan na e je nsare gbe yin debe ago mejo lale yi ago mejo lale yi oni Belgium ati Spain ale ola sa ago mejo ni tala na bi ago mesan ago mewa ale ola ago mewa ale ola oni ti England ati Norway ale ola ago mewa ago meji loru moju ojo Sunday ago meji loru moju ojo Sunday oni ti Argentina ati Switzerland so awon fi gagbaga to wa ni

match ban na fun pe eyin isele ti red card to gba yen o won ti two match suspension na fun meji e ma pe olede England ti e happy pe boya ki won ba won phone na ni suspended pe later mo ro pe nto bi ajo FIFA nunu because normal if igagbaga kan lo ye ko ko padanu sugbe won ni e ma pe bi level FIFA o ba se ri on lo ma determine level ba fa o ba se lo ma ndi tami kini jia re na ma nri ajo FIFA ni ifigagbaga meji ni o padanu ifigagbaga le n to tun ma se pe ki e to tun le foju gan ni jare kwanza aja ipe ti ile gesi ba wa se kagba nisin quarter final won fe gba yo padanu re semi final yo padanu re ya pada de ni final bo se jenu ti le gesi o ba ti wo final a je pe bo ba je pe quarter final won ti ja won ba ki mi gbo boya top place sa boya top place ti bo ti won ba ti wa jan ba ti a ja quarter final won to ba keep well won to ba keep well yo kan yen o e ma ni ngba bi a ti te bi a ti gba world cup tan iro o qualifier world cup bi o ti ti pe pada bi iya odun iya bi odun meji yen ogun odun ti en ni ma joyan lowo ajo FIFA na ma se be o se mi ki loruko agba bolu le wa yi to gba re o gba red card ni top place ko ni top place ni Mali ko lo ti gba red card ni as in lo si Korea Japan ni 2002 o gba red card ni top place ta gba ni Mali Nations Cup o lo safe ni Korea Japan red card ni eni se binu AFCON ni all wise bo se je niyan o lapa abe yen Declan Rice mo so laaro mo ni ope ka ope oya ni toni kaluku na ni oba aare to sele si awon lede Norway iru re gangan lo sele ninu England na sugbe nikan lo mu bayi won ti aya ohun soto pe tori pe aare yen I ma ran won ni bi se se ga be ni nbi bi e se ga be ni nbi yen Declan Rice ni o won ti ayo won yo soto ko mo ko ba awon yoku won ti yo soto tori n to se yen nkan to ma nkan to ba spread ni to e pe o wa contaminated ibo leyin oloyinbo se mo npe se mo gba contagious contagious ni mo gbe contaminated I kawe mi wahala mo ni o irelewe mi wahala ni o se ni pada si eko agba o wa contagious ni mo gbe ni contaminated nkan se iwe laye yi okay eko e ba gba agba wa eko agba wa na o ti da ba nwo o ya gba agba e ja ba lo kan ni communicable disease okay ibi tin ti pada ma ko eko mi ma ke bo ga lori era wahala lede kukuru declarize ko ti daju wipe yo kopa lola bayi o keke daju bakana enikan ni mo gba na pe contaminated disease e ma fe bo mi le ma eyin abi omo aye e ma mo wo mi ran eyin abi omo aye e ma mo wo mi ran won mo ti fe fi bo mi le ma bayi contagious la ko tin gbo contaminated lo jade later won tun ni contaminated I kawe mi wahala ni o sugbon ju gbogbo e lo grammar no be success oya gese success eleyi o wahala okay magwe yi hey ko daju po na ko pa lola hamstring injury ti an lo niyan won ni ko ti joten to le sisi agbara kekan so keyan ma wule para ko ma wule tara re je won ni magwe yi ko daju pe yo ko pa Declan Rice ko daju pe yo ko pa to imbi oro wa de

0: Eri ayo la mo ni la se ledumare.
1: E ba mi e po.
0: Ah ni sunkun la se ledumare.
1: Ami ase.
0: So, awan kin yo wipe tu kaabo si akotun iroyin gbankogbi. Ni ikani omo lu abi Splash 105.5 FM. Se daada la ba yin.
1: Daada ni e wa.
0: Eyin te wa ni shop, se n ta daada. Eyin musulumi musulumo ododo se ti lo kirun se ti padade.
1: Ti de.
0: Se da niyan, se da forilede Nigeria.
1: Ami ase be.
0: Agbodo mo ba lo bayi.
1: Atuki
0: wa ku jimo oloyin to ni ope na la se loke pe lagbara eledumare lagbara Allah abi ba na ko
1: Allah
0: amino temi la de loko loruko ti temi mu ki kabo si akoto iroyin gban kogbi ni kanu omoluabi Splash 105.5 FM e kabo
1: o de arakunrin kan be le ise wa nbi ta ma npe ni radio bricklayer o ye ko ti meni ti mo ni
0: Dani o ni mo.
1: Mo ba ti ri yin to ni chala.
0: Chala.
1: Chala.
0: Chala.
1: Chala.
0: Chala. Chala.
1: O fe salama si yin ni ye o. Awa wa ki yin pe e ka san be la n salama si yin. Eyan gbogbo awa musulumi patapata o pe aku jimo loni o. Jimo loyin ni.
0: Amen.
1: Jimo aladun ni.
0: Amen.
1: Jimo alalbarika.
0: Amen.
1: O ti wa di ore gbogbo kale o. Bi ka loyun. Ka bimo orun.
0: Amen.
1: Ka segbeyawo. Ka sojo bi. Ka kole to

0: so e ka bo pada lati odu oja ati tewo e ma kowo to fun mi jagudo ori gbe e ma kowo to fun mi jagudo ori gbe nigbati awon ore bimbo adekanbi ti en si so pe awon fe ma se giwe won ni tawon ore sarafali na ba fe gbe wa fun yin e gba o mo ni a tele nko bawon ore sarafali na ba fe so pe ka ma sisi olori a gba abi ti mo so oye sugbon lowo lowo bayi awon ore bimbo adekanbi lati ri eni yi se mo po eleyin na fe jade oselu awon ore yin ko
1: a ko won wa
0: e ka won re yin wa kan na wa mo bu card
1: awon je tin gbon tin pe wa gbe ogunrin yi ogboroko fun star chef mu
0: a le da
1: mo tori en ton se to gidi ni o
0: e ja gbon ten tin ku aje wo
2: hello
0: hello
2: gbe mi
0: o ko yin ati be tin gbe bogun be ko yi
2: oluwa mi
0: eyin na gbe nu si lose to lo
2: e gbe wa ta ro
0: e seun
2: o re la gba olo
0: ami
2: pero nigba ta ba telephone lori oro yi nigba ba ya o gbe bu wa abura mi yi
0: be ni
2: nigba ta ba je wo gbadun ta ba ni won lara o gbe bu wa lori oro yi ibi le pe bo ta go me lo kuma la bi ji se se oro yi ka se ti ba ti je yi a n toro npa olopa ijoba ijoba olopa ijoba bile ta ba ti je pe olopa se gba wa
0: Thanks to Mr. Adekanbi, I have received the alert. Thanks to Splash FM. Thanks to Mr. Double A. Joy has come. Joy is coming. Joy today. I do well alone. Ah, Nidamo. Hey, Ahmed, Nifemi. At the table saying, you know, Lori Facebook. You know, confirm my query. Lori Facebook with Splash FM. 105.5 Ibadan. Confirm my query. Ahmed, Nifemi. What you want to account it in a lagba olo ole mo kai loni en gbo ba tun dijo mejo e tun dara ko mo wa den lori gbangba la sata lola na a tewo nbe na hello
3: oga mi dwe
0: o ko yin ati alaba ko ilato lomi
3: alaba baba beji lato lomi
0: koni baje bo ni sawon beji nsere
3: adupe lowo olohun seri sawon kan ba de loni se ba ni ijoba abile kan eni leyin yen wa
0: kabisi ledumare
3: eyin si ni olohun ti so lori
0: gbogbo ogun fọlọ
3: a ni Joshua a ni Jorewa Olorun o wa de ibiyanju yin Olorun o de lade lori ijoba abile
0: ami
3: e ma ti osun yodure o a gba ijoba abile a gba gbe ibo mo yan pe ale mi ni mo gba kini iwase Olorun o ju oyi be pelu ofu Olorun
0: ami
3: alaba ni lati Olorun
0: ese mo dupe oju oni ti
1: movement wa
0: alaba ori radio lo nti mo se movement ti se hello o ko yin ati bi te tin pe wa
2: e mo pe to gbe ni ti o mu le gba ti aye to le gbe da tun
0: ba eh my co uncle ojo si ti wa lo bayi o ojo ti lo
2: eh ko la la ba bebe bi na o ko ni ti
0: a mi
2: e ri demi ko mo bi ta wa la da jo ba bi le e pe ni wo ni se won ja wo wa la ti gbe e mo pe ti be ni wa bayi o ti so gbe apa wo raye la ti gbe je je pe gbe kan wa
0: 0809437601 tabi ke follow me lori Facebook Abiodun Adewole Mr. Double A Abiodun Adewole Mr. Double A DM nbe half end the number sin te ba get mb 08079437601 yoro iloku te gbo bayi emi n gbe ran le oga mi ke bugi ti wonu ile agbara en le nbe e ku kale
4: onkile onmile onkile onmile
5: Splash 105.5 FM, the integrity station.
6: Splash FM 105.5.
7: Quick, charge at 240.
8: Hot news.
9: Cool
7: vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: ni se bi okunrun wo lu ogido se bi olewa jo ni nisun leju ara nto ka o kaye tara para mo tori ni ni mewa ti ebo alatode orun ni o
1: aye fe o fe no
0: show me ibadan fo re show le oye le re igbeti je eleyo omo eyo ma rowo konu emi alogo ni gi omo apakoko kule kale le nbe won ku dede asiko ye ma wo le sawa alaafia la bayin gege bi emi na se wa ni ikale lasiko ye kale kaabo si splash 105.5 fm the integrity station promoting right values ola iwaju opele oro adeosi loruko ti mo nje elifas oloyire oh kan soso ajana ku te gba gboje fun papojo e le nbe won o e ku kale be ibe
2: Aria Extravaganza.

nje ka ma kira wa ko asale ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbo mi yen ni tibuto ro orilede wa Nigeria bako na ka ma kira wa ku dede asiko yi ni gbogbo bi kibi te yin ba tin lanfani lati ma gbo mi yen ka kiri agba nla ye ikoni splash fm 105.5 ile funfun bala felele nle ibadan afi oba muritala adebayo akande niyan mfr e kerin olubadan tile ibadan kabiyesi baba afiyan ri tawa ti gbe ngbohun si afefe iyen lori eto ta pe ni idan gangan tori pe idije ife ya agbaye ile eto lanfani lati ma lo iyen ni asale ise mo pe lati ana oni ipele keta to kangun si asikagba ti nwaye ile eto loyinbo npe ni quarter final alare ti njo agba nkan ti ngbe nkan anu iyen lati ana yen baba so nipa orilede ti Belgium at orilede Spain oni won jo wa ko iyen ni asale yi amo lowo kan bi mo se fe dase wole iyen wonu studio ni yara agbara iyen ni asale teni oni orilede ti Spain o lanfani lati bori o tori pe Manchester United kin ti yin te ka wole ri kin ti yin te buke duwo looto asole yin lo pada mu ifigagbaga yen tan ki wa anti yin short ni ko se mu mora hey Mike Merino agba bọọlu iyen ninu ko ti Arsenal omo bibi orilede Spain yen looto ami awon meji lo ti daba ile to lanfani lati mi iyen ninu DJ ife ye agbaye amo se matan yin awon mejeji to mi yen awon to ni apere ni e loruko looto eto yi otun baba Babatunde omo lawo Alex Ferguson yen agunta so lu okunrin ogun bakana itunu Dixon omo alaja lọlọwọ button mi ti o je ke ma gbadun mi yen fun ti tasale yi bakana Oluwa Femi Williams Williams Sports ajo wa iyen ni yara agbara ni ajo to gbogbo epo ti gbagbon o fi dun ti gbogbo e o fi dun ti gbagbon o fi kan si ni bakana etu lanfani lanfani lati ba wa pade iyen lori ikanni bani dore ti Facebook e lo darapo mo wa nbe awon ti wa nbe biba e se okay e seun gan ni te wa nbe yen nitori ti wa sikiwa indi oju itere loruko tite mi omo omo akiti kori ni gboro ode omu akiti kori wa oya papapa ka sosowo waju a ma dupe fun olohun o tori pe ta ba nso nipa isele eleyi to sele iyen ni agbegbe ti ori e ni agbegbe ti ijoba abile ti orire ba ba nso nipa ilu ti esele ati yawota leyin ojo perete eleyi to ti le ni adota ojo odin die ni ogota ojo adupe fun olohun oba o tori pe lowo oro le ma sale eko ti soju mumu ba ba nso nipa awon omo eleyi ti won jiko awon akeko ati awon oluko ati bebe lo eleyi ti won jiko iyen ni agbegbe ti ijoba abile ti orire adupe fun olohun won ti tu won sile o won ti tu won sile mo ja gbo ko si nbe le to de je pe adua gbogbo abiamaye adua won ti gba adua won ti gba adua won ti gba opo eni fun olohun o ti ri be o ti se be e bi nkan se je niyan o gbogbo awon akeko ati awon oluko yen won ti lanfani lati wa bayi iyen ni won ti gba ominira won ti gba idande to olohun oba mi idumare o se olohun oba mi idumare o se o bakana cashier *347*1004 *#1# le ma lanfani lati gbori wole iyen fun ti tasale teni *347*1004*#1# o le ma fi gbori wole bi nkan se je niyan e de tun le gba ojo opo ti aye lukara yen wole iyen www.cashier.ng oya papapa baba so nipa idije ti akon iyen African Women Cup of Nation ele to ma lanfani lati waye iyen ni orilede ti Morocco iyen bere lati ojo 26 iyen titi di ojo 26 iyen ninu osu keje ta wa titi di ojo 16 iyen ninu osu kejo ele ta fe mu yi on the 26th of July till
16th of August. Ti o lanfa ni lati waye yen lorilede Morocco yen ninu odun ina ni 2026. Igbaradi tin lo lolokan ojokan ile to je yi pe oluko ni ko agba oje ti Super Falcons o ti pe awon agbabolu iko elenu merin din logbon yen 26 women squad o ti lanfa ni lati pe won yen si pago o ile to de je pe lara won na lati ri Rashidat o na wa lara awon agbabolu ile ti won lanfani lati pe amo bi n ba ni mo pe awon gbogbo agbabolu yen ko si akoko amo e ma je ntan yin e je nso awon fact ile to lanfani lati wa ninu idije yen tori pe idije yi o bere yen ni ojo 26 yen ninu osu keje ta wa ni toto amo ba ba so nipa semi final list ayin awon iko merin ile to lanba lanfani lati yanyo iyen si asikagba yen ton ba lanfani lati wo semi final won mo lanfani lati yanyo iyen sinu dj fe ya agbaye ti tawon obirin ile ti o ma waye ni odun to nbo iyen ni orilede ti brazil ni o lanfani lati gba lejo idije ti women fifa women world cup yen mererin to ba yanyo nile adulawo won mo lanfani lati wa iyen ninu DJ yen automatically via ni won ni bi nkan se je niyan o okay baba nso nipa bo si wa ni agbon ti tawon obirin yen o bo si wa ni ti tawon agbon ti tawon obirin tori pe baba nso nipa World Cup qualifier Women World Cup qualifier under 17 baba nso nipa iko ti flamingo ile to nsoju orilede ti wa Nigeria igbese elekeji tori pe ni igbese akoko iye nilu kene ilu kene remo orilede wa Nigeria lanfani lati fi aje orilede ti Benin Republic pelu ami ayu meta si meji amo ni ola ode yi orilede wa Nigeria wo mo wa ko pelu orilede ti Benin Republic e wa ma gbo o nilu lume ni o ti waye o iyen lorilede Togo ko waye lorilede Benin Republic o ilu lume ni o ti lanfani lati waye iyen lorilede Togo ta ba so nipa second leg abala igbese akoko iyen first leg orilede wa Nigeria ti bori pelu ami ayu meta si meji bi nkan se je niyan o bi nkan se lanfani lati je niyan okay o dinu DJ Ife Eye Agbaye ile to lanfani lati lo lowo tori pe baba nso nipa DJ Ife Eye Agbaye quarter final second game laarin orilede Spain na orilede ti Belgium orilede Spain lanfani lati bori o pelu ami ayu meta ami ayu meji seyokan ami ayu meji seyokan ohun lo lanfani lati bari tori pe laarin ogbon seju akoko oni Ruiz iyen fun orilede Spain lo lanfani lati mi awon ko to wa di pe orilede ti Belgium na da pada iyen ni iseju 41 minutes o wa ji ami ayu kokan ile ti won gba wole ara won amo o ku die ki ifigagbaga o tenu bodo Mike Merino o lanfani lati mi awon elekeji yen o lanfani lati mi awon elekeji yen bi iseju meji na lo ku ki abala elekeji yen o pari yen second half yen ko pari ko wo 88 minutes o ni orilede ti Spain na lanfani lati mi awon yen latowo Mike Merino baba de nso nipa Mike Merino yi leyin iseju meji ti won lanfani lati gbe wole tori pe won gbe wole ni 86 minutes oni won gbe Mike Merino wole o ni 88 minutes o mi awon yen le to fi je ami ayu meji seyokan ami ayu meji seyokan alaye o mu winning goal wa ta ba gbagbe ba ba ranti tori pe lowo dere na ni nigba ti won koju orilede ti Portugal yen ni round of 16 owo dere na ni o lanfani lati mi awon tori pe mi awon yen yen ni 91 minutes be kedere nigba ti won ma gbe wole 85 minutes na ni won gbe wole iyen against Portugal o mu winning goal yen wa against Belgium na leni o mu winning goal yen wa laarin iseju perete eleyi ti won gbe wole
bi nkan se je niyan o bi nkan se je niyan bo ba di ni asale ola la asale ola oni ile gesi baba nso nipa orilede ti England iyen ninu dije ife ya agbaye to nlo lowo awon atorilede ti Norway won mo lanfani lati wa ko la agu mewa iyen ni asale ola aye agu mewa yen ko se to lola agu mewa ni won ma bere orilede Norway atorilede England bi nkan se je niyan amo ninu fi gagbaga tite ni ele to lanfani lati waye lara awon kan ara ile to sele iyen ninu fi gagbaga yen na le ni pe pa ba nso nipa aso le ye fun iko agba oje ti torilede ti Belgium mo nso nipa ti ba Courtois iyen aso le fun iko ti Real Madrid yen won gbe jade won gbe jade le to je pe o ni ifarapa won gbe jade o won de gbe Asole baba nso nipa asole yen fun iko ti Manchester United baba nso nipa Saint Lamens oni won gbe wole yen ni iseju mokanle ni 71 minutes oni won gbe wole on lo concede the second goal yen ti ba Courtois concede the first goal on lo concede the second goal yen bi nkan se je niyan o bi nkan se je niyan baba de gbagbe leyin igba ti ti ba Courtois yen asole fun iko ti Real Madrid to ni o ti ni gbon mi si omi oto pelu asole yen fun iyen fun oluko ni pelu oluko ni iko agba oje torilede Belgium tele o ko ni number 1 o ni asole iko Manchester United tan gbe wole le ni lo fi take over mo lowo nigba yen on lo je number 1 iyen leyin igba ti Roberto Martinez to wa lo yen iyen oluko ni yen o ni ti ba Courtois ase pada gba number 1 mo lowo le tutumo si pe asole yi na o na ti wa ninu iko agba oje Belgium tele to ti je asole akoko iyen fun iko agba oje ti orilede Belgium bi nkan se je niyan Sadio Mane lo to iroyin kan sare jade iyen losan toni wi pe Sadio Mane iyen agba bọọlu agbowo waju ninu nkan ti Al Nassr fun orilede ti Senegal yen o kede ifeyinti re iyen fun iko agba oje torilede ti Senegal baba de nso nipa Sadio Mane gbogbo ofese won se ile to ti lanfani lati gba fun iko agba oje torilede Senegal 132 game on lo ti gba 55 goals o ni awon ile to ti lanfani lati mi fun won amo ni gbeyin Sadio Mane iroyin pada jade pe iroyin yen o iroyin elesin mirin ni awon iroyin ti o fese mule awon aye soro ni eleyi to loyinbo pe ni speculations wi pe iroyin yen iroyin ti o fese mule ni tori pe baba nso nipa Sadio Mane iroyin pada jade wi pe iro o ko feyin ti iyen fun iko agba oje orilede Senegal awo istidele o na ni iroyin yen bade wi pe awo istidele o *347*1004 *1#. Un le ma fi lanfani lati gbori wole iyen lori ti cash eyen *347*1004 *1#. Abi ke gba ojo opo ti ayelukara wole iyen www.cash.cash.ng etun lanfani lati ba be yen wole tori pe laarin iseju bi email kan yen sasiko ima lanfani lati yikoto iyen fun asiko yi oya papapa odo orilede Portugal tori pe baba nso nipa ajo ile to nse kokari ball alafesegba iyen ni orilede Portugal won ti kede won ti je odi mimo yi pe oluko ni tuntun ti tewo gbase iko agba oje torilede Portugal iyen baba nso nipa Jorge Jesus yi o ni oluko ni iyen fun iko ti Al Nassr iyen ti orilede Saudi Arabia baba nso nipa idije ti Saudi Pro League Jorge Jesus o ti je oluko ni fun won amo ni bayi iko agba oje orilede Portugal o lo nsise fun bayi le to tumo si pe oluko ni o tun ti lanfani elekeji lati je oluko ni yen fun Cristiano Ronaldo o se je oluko ni fun iyen ninu
ìdíje ti Saudi Pro League. A tún máa jẹ́ orí tún ti láǹfààní ẹlẹ́ẹ̀kejì báyìí láti jẹ́ olùkọ́ni fún ìyẹn nínú ikọ̀ àgbà ọ̀jẹ̀ torílẹ̀-èdè ti Portugal. Lóòótọ́ olùkọ́ bàbá ń sọ nípa agbọ́wọ́ iwájú yẹn fún orílẹ̀-èdè ti Portugal nínú ọkọ̀ ti Al Nassr. Mo ń sọ nípa CR7 Cristiano Ronaldo. Òun jẹ́ odi mímọ̀ yìí pé ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé eléyìí tóun ó wá kan ìlú òun ti wáyé. Ó sọ bẹ́ẹ̀ nítòótọ́, àmọ́ Cristiano Ronaldo sọ pé òun ti fẹ̀yìntì ìyẹn fún national team o. Léyìí tó dẹ̀ jẹ́ wípé Jorge Jesus òun jẹ́ odi mímọ̀ lónìí wípé kò sí nǹkan kan eléyìí tó lè sọ wípé kóun má pe Cristiano Ronaldo sínú ọkọ̀ ti national team bóun ṣe tẹ́wọ́ gbaṣẹ́ yìí. Ó ní kò sí nǹkan kan tó ní kó

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ni ale yi e ka ale le mo tun ti de pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagi titun ni ilu ibadan daddy ati mommy ni bo le tin gbun mi mo ki yin to logun lale ke to sun le to ko to di pe lo sori bed le to yi nbo le tin gbun mi kakakiri agbalaye by system ojo sunday ni oje climax inu mi se ndadun kin to pe eni ti o lead wa lori kin to pe yawo mi si waju ko to ma ba wa phone soke engineer e ma mu mic ile e ja dupe lowo baba mi baba re olohun ti oje won fe lomi se o ti ipo ninu egbe ajiwo so ya omo lojo bi a si tun wa nu e oya gbon soke oya.

0: gbogbo eyan mo lohun o se so fun pe baba mo dupe iwo ni alatileyin mi oba ti oje ki nwo oba ti oje ka won mo mi owo emi olohun fi si mi ninu o ni ki ngbadua fun yin bo ki n to gbadua so fun pe jesu mo dupe loni ojo jimo jimo elekeji la mu bi awada bi ere oluwa mo dupe fun atileyin mi mo dupe fun ife nla to fi da mi si o ye wa rawo si eni baba O se titi lai lopo emi lodo re ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun e wa dide nle daddy e dide mommy e dide e ka ese osu keje la wa e ka ese meje si waju bo se ka ese meje yen wa so pe baba sanu fun mi emi oluwaju di mimo fun mi pe eyin kan gba iyanu oni lojo kewa e wa ki si wa lasan mi o ni iwasu pupo emi oluwa ni ka jo gbadua ni we want to pray together bi oluwa se nbe ti emi nbe laye nibi to duo si yen wa yawo yen mo duo ninu ase ati majemo emi mimo pe ki oni si ayo ko je fun letter ayo to nreti yo kan olojiji gbogbo eyin te ngbo mi loni idunu yo subulu ayo mo gbo ni o oluwa ni owo kan o jade at least bi nti e rawon eyan mo ri awon eniyan 750 ti owo jade fun loni Friday enikan ni bo le se mo iwo gan mo feel ayo lati inu wa awon ti mo so yi mo ra nibi to ba duo si idunu fe subulu ayo fun ni asiko ta wa e mo je aforo leso ma si sare appear lori Facebook emi oluwa ni ki wa nbe o si nidi anointing o yin ko meji meji mo fun yin e kokko bi anointing o ipade mi lori Facebook e ri mi ti ma happy and live YouTube ma wa TikTok ma wa laaro kutukutu lola ni ago mefa wa foju kan mi live ni ojo Sunday gbogbo eyan mo Olorun ojo yen ni oje climax ipade yen nikan ko gbogbo eyin mo ti won fun ni iwe te ti dagba lati 65 lo soke won fun yin ni iwe kan mama ka pe won fun ni iwe to ba di ojo mi won pada fun yin ti yin ku bi e meji se meta lodun yi mo wule border ti won ba fun ni iwe won ni je owole bo ba ti di ago mesan ni ojo Saturday eja ti pe sibasibasi wema lati iworodo ewo moto gbagi elefe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ni ojo Sunday ni ipade ta ti nse bo lati ojo Sunday le ni o pari enikan bi bawo combine service la se gbogbo bi ti church wa wa emi oluwa ni ka pe sibasiba ni wema o ni de o Jesus ti la ba ti pe but awon atunse to nlo lowo nbe lo ja pinu pe ni wema lati duo so gbogbo eyin te ngbo mi wema lati pade and isin yen yo bere ni ago mejo gba ti o ba fi di bi owo ago mejila convention ni climax ipade ni ipade weje wemu ni ipade idunu ni ipade ayo ipade igbega ni so ni gbogbo bi te ba ti ngbo mi kakakiri agbalaye be my guest on Sunday eni kan ni se bi women convention won se no sa o awon obe ni won kan gbowo le ipade gbogbogbo ni bi ogo se nje ti Olorun so to ba ti di ojo Sunday ago mejo ta ba ti bere gba ti o ba fi gbogbo eyin te ba nbo ni ojo Saturday lati wa sun ni church aye o wa fun yin lati sun be titi di ojo Sunday immediately ta ba ti setan a wo nu nkan mi e gbe owo yen lori bayi to ba se wi pe ori bayi ni eja ma fi la Abuja mo so pelu ase gbogbo eni to gbo mi loni alaja owo ko jade fun o enikan ni kilo de ten tenu mo owo in ti mo gbo leti mi ni oluwa lo won fun awon 750 and e mo gbo ti baba Adeboye so ti won ba da ko 750 o le je 7500 o le je 750000 o le je 7.5 people so o si iwo to ba le gba ni bi gbagbo e ba se gbe oni loni ojo Friday ojo Jimo loyin owo e yo jade wa eje ngbadua meji si meta fun awon eyan jajo gbadua yi
1: wa ki bebi ara eyin majemu te sogun ile mi mu e kuku wi bayi eyin majemu te gbe ogun ile wa ro te mu ki nkan o le fun mi Ya gadobe do shabahalas. Mekwa bide shempodia badash. Jesus, what do I want? Fi agbara nu e se ami. Jesus, what do I want? Mo lo bo tan kan du e. Na si waju. Wa ke eyin egun inu eje. To lu ayan mo mi mole. Eyin egun inu eje. To lu mi mole. E gba Oluwa. For all years, I have a lot. Kahala Jahasha. Yes. But when you're going to edge, don't know your mommy, Male. A bottle you are. Hey, yeah, a jackish. Like Paradaya Dalia Badash. Oluwa wa Jake jado gbogbo bi te ba tin bo mi e je ki awon 3600 o se ami si adua yi leyin adua yi wa jana no na kan du yen siwaju wa ke on ti won ba osu pa to run so mo se be le soro lori oro mi ti nkan fi le mo mi eje josh o ya baje e soro yes like da bani abadash yes supaso lori oro mi loruko baba to ma ti temi mimo e paje jesu oluwa wa gbogbo nti won ba orun ati osupaso lori oro re jo finu e se ami obaje loruko Jesu obaje nice gbogbo eyan omo Olorun bi mo se ngbadua fun o gbogbo majemu okunkun baje wa fowo saya oni bi ota fe bi ota ko eto mi a jade ipinu Olorun fun aye mi yo wa si imuse in the name of Jesus Christ e wa won ti mo fe so gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi ka ka kiri agbala aye gbogbo eyan omo Olorun to ba ti di ojo Sunday convention wo wa si mu idanu duro lagbare ni to laye atorun eja wo nti Jesu oni se iyanu yo se eja wo nti oni majemu anu yo danwo ninu ipin irawo emi ati e eje npe awon eyan wole le yoko kan ma pe won ni sise ntele bi emi mimo se be won wo
2: alo ba mi emi omo yin lati UK oruko mi je Aisha Damlare so mo ngbe ni Wales. So, mo tin tele pe yin lati gba ti mo wa ni 200 level ni gba mo wa Nigeria ni this thing gba mo mo tele pe yin mo ma ngbo like mo ma ngbo adura yin laaro laaro so mo de ma so nkan keke ti ba ti nibayi mo ma so ida mewa mi mo de ma so ore ma je mu mi gba ti mo ti wa ni Nigeria. So, o sele bayi ni last year gba ti gba draft ni December eni pe eni ka kon kokon ta need ni January pe ko won se fun wa ko to di December ko won se fun wa ni January mo ko pe mo ni ise so nigba ti mo ti pari school to mo wa se master nigba mo ti pari school mo ni ise like mo sise ni under agency kan ni mo ma gbo akakiri mo ma gba lo si care o mo ma gbo akakiri so mo sa mo ni ise sa mo de ko pe a ko to di time ko no te ki ni ise so ati se mo wa tin so ma so ni oun pa owo idamewa mi ja to nkan kan yan kan fun mi lowo ni UK ma lo idamewa mi ko nbe ato o majemu ni lori mo ma so o majemu mi so all the time yen sha mo sha ko kini yen ma to had the January iro to wan gbe mo lo ni class ki e lati agency yen mo sha lo sibe so won ni pa won fe gba mi like ore la ni o so mo sha won ni ki apply mo sha apply sha nigba ti mo apply o wa ni nkan ti mo position ti mo apply fun on mo apply fun but position yen won fun yan ni COS nbe so won ma ni nkan to ma fun yan COS but mi o apply fun yan tori won ni pe qualification mi o se kini lori e so mo apply fun eji won fun mi sha fe wole tori ibe yen council ni so o de ma wa o kiyan se another council so mo sha apply fun ise yin sha but mo ma lo se je sin be so na mo sha apply fun se ni January ni o ma mo sha apply fun ise yin mo sha njo interview mi mo se ta interview mi na da mo ni o ma gba mi tori awon ti mo ba sise nbe yen agency unlike mi go like mo ma gba do bo no bi si kiri ti ba lo ba ikona ni fe mi then angel o de kun ni apart from ko wa leyin mi mo sha apply fun ise yen so mo wa se interview manager ati deputy lo se interview fun mi awon yibo so mo ma ba se interview mi se bi mo se pari interview mi bayi bi ti mo ha joko so a wo pe ki n bo respond latodo won baba wa ba mi ma je wa ba mi pe abi se ma se ikan to ni pe mo wa qualify fun like e to position to ju e ti mo apply fun lo baba mi bi mo se ri niyan o mo ba apply like baba fun mi ni ise yen e ti mo apply fun gogo won fun mi to ju position ti mo apply fun won fun mi won dem ma fun mi o COS nbe mo ba gba o sa se gbogbo e like inu mi dun gan mo ti fe se to but mo fe se testimony inu mi sa dun gan sa to mo se be mo o sa ti bu se gbogbo e fun mi won fun mi ni uniform mo be lodo council mi January yen ah ma mo be bayi mo so fun ara mi pe ti ba ti gba wo mi bayi ni council bayi ma se nkokon ni church so mo sa gba wo mi ni March April yi ma so mo gba wo mi ni April mo sa se nkan ni church mo ni so fun mo mi pe ko ba mi like tori mo wa ni egbe awon to ma tun kan se ni church so mo so fun mo pe ko ba mi se fun ni church mo sa o sa ba mi se sa nigba to ba mi se ma to di mi eyi o fe san wo mi lo ba san extra fun mi like en mo ka tin gbadura pe ki angel wa ko wa ko ba so angel owo ti ban bayi o sa san extra like times 2 owo ton san fun mi ni last year won tun san extra fun mi to ero ba mi to mo lo ba manager pe ko gba ba ni mo ri lowo osu mi o sa san extra fun mi mo pe oni ja woni emi mo ni to mo tin sise bayo but mo ti gba owo osu like on san extra fun mi but inu mi dun nigba to ti ya na ama no ibi ti mo tun ni awon tax na send me ti sin pe awon je mi lowo almost like 1 million plus e se ba mi o
3: baba mi e ka ro sa baba mi emi ni omo yin lori afese o ko mi nela sun odun ayo lati lu eko baba mi abama pi do inu mi do asi de hot ni testimony mi yi sa dupe lọwọ ọlọrun dupe lọwọ ọlọrun pe ni baba mi lana ta se 77 I joined throughout online mo sponsor eyan wa igba teni ka san 77,000 laaro mo san igba te ti wa pe 7,000 lọsan mo ni baba mi e ti pe owo e pe owo mo ṣaduro later ni a sọ pe 70,000 mo wa san 70,000 baba mi this morning I am still on bed. Baba mi laara mo si wa lori bedi nigba teyan kan pe gbe ti send account number mi o fe fowo do 1 million si mi unexpected blessing ese sa I'm grateful to God, I'm grateful to you, thank you for the teaching, like I am nobody. Ese Jesu, ese baba mi, baba mi, I'm so happy. This is only how I can express my joy. I don't know, like am I dreaming? 1 million. Thank you so much. Thank you so much, Jesus. Thank you, baba mi, I'm grateful.